0: iwiye donu zomo. Itu wahia keke inu wana dami nyena. Yeno ohu no dun fikpakwe ranze ki. Mama osun na enye the daughter of Ododuwa. Woshu state enye rin. Sokma uhu fikpakwe ran enye na dun. Doa mwelele ya yagakba uhu ya yagakba uhu. Nyemi redonia. We haunu wewa miye office oge. Webwe ve ilaba 24 Okoro Street. No rakara junction wa aduwawa. Akese aduwawa police station. Uwa tiyebi laba 080-37-42-5510. Iwe 080-37-42-5510. Dohoni muhiana uhu na yagba uri niya ke ubo loko. Nebo tiyeyi vein and bone. Eye muhian mama osuna ni meguwa guwana. Eria ni ye specialize yi. Eye meguwa kan. Eye no kan ubo loko. Yade ba inia. Eye onku en. Nye doha niya we. Kemiame. Noro wo ubo loko. Ah inia ye uga redo ba ye. De miame ni hiwe. Uwe gbere. Nye don no niya we. Diminu we kwami. Uwe ye. Noma gekbe uwe gi doga ye kasa. Be no teka ye. Bona kwe miame. No we gbe. Nefo. Emi amu bonoa. Emi amu za bonoa. Emi amu we noa. Nana miye we. Uwe gi gwe ya kiyase. Uwe tingi tombo mung. Ene na ya. Emi amu niya. Deba. Emi amu boloko. O eno. Mama osun. Odo mung hun yoto na. Hun da we. Nya duge. E haro wogman. Nye ke adwe. O hun yi pakbe ran. Jari yoboni ma ya. Nebo tiye yi 27 years anniversary. Ugme miye yiko uge na. Nyena do ka niya we. Kon wanko wano do ba ye. No kan. Emi amu niya ya deba. Emi amu boloko. Nye ka uwe ne. E na miye gogo he no. Hun da. Ukyon men. Akyan ki yasa. Nebo tiye 50% discount. Ona e bonanza. Wege miyam nyan. Dori ekbe yon ya. E ring road. Nana waba. Fe e nyana we u. Nye uwe ofisi ye no. We uwe nye. We wan gwa loga diye. Number 24. Okoro Street. No mwa u da enti. Na ti akara donshon. Wega wami ye ba. Uwa tiye bi laba. 080-37-42-5510. Iwe 080-37-42-5510. Owe keke ni miyame riri ga ye wikbo e. Nando fiu wekbe wili e. Nana do miyege ekbe giru e. Owe no mwe gade. Nye ga kpe hiyon ekbe re. Ne bona do atawe. E miyame romantizin. Ya de ba miyama traitis. Ola wakbo loko. Nana e miyega akun ekbe we ya. E yin wena se. We setin tota. O balono ne kwa ya woko. We niwe gye. Naka mokbe ya. Naka moko. U popo. E yi na ya khiyan. Ana miyo we madu popo ji. U setin khiyan. O koni no weri e meni. Owe no riye gade. We ga re. Ufi okwofwa, uyo wewe khiyan gari wa. E wiche nuye ni wakpagwe wo. Uhun ro, na haya unwe na ye kuni. Uhun ro, na haya unwe na yo bo wewe ni. Uhun ro, na haya unwe na yi niya ya fefe nege unwe na ni. Ehi ya duga unwe na. Ese bwe, nukun da yi miyami niya bi miyamu boloko na. A miyo mane wo. Onyo yi bo, ya atye yi. Okpukpu para, e miyami niya bi miyamu boloko na. E dona gatye yi miyami niya bi miyamu boloko. Iyo ba, iya na duga atye yi. E miyami na atye yi lari nka. E nina ya, uhu boloko. E miyami na dia o yin we nu we adi we do ge we e meso guys e gbe mi am gboloko we mi am niya ni butie romantic arthritis ya de best stroke na yin do wa we e mi am asun o e no we e mi am asun yon ta we e ti setin we adi o ai mi am asun o we maybe na lie e maybe no e se omo e yo to o ya we ri opo so si stroke omo we ye wiche o we no adi yin ga yu kun pe kwa egbe we re gbedo aye we no ye o wo kan o ino wa o igba ma o ejin o ma o edede o o we hia fefe owe nu mwe gade enye gure mama osun odo mu hun yoto nya hun da we nya duge e haro wogman ni ke adwe o hun ipakpe ran jari yoboni ma hia nebo tiye 27 years anniversary ugbe miye iko kuge na nyena do ka niya we kon wanko wano do ba yen no kan e miyami niya ya de ba miyamu boloko nye ga we ne e na miye gogo he no hun da o khen u khen we a khen ri ya asa nebo tiye 50% discount ona e bonanza were miamia dori egbe yonia e ring road nana waba fe e yana we u yen we office yen no we u yen we wan gwa lola die number 24 Okoro Street no mo o da enti na ti akara junction we ga wa mi wa
1: e bo tai o we no e de paralysis mu we yo to o do awo agbon sufo mene mama osun area ni eyin na he e no keke na u egbe ana we egbe do de yo o wa che ri laba 080-37-42-5510. Iwe 080-37-42-5510. Mama Osun, the daughter of Oduduwa, vein and bone expert.
2: 95.7 FM. EBS. The Star Station.
3: Hit music. Here. Now. Bringing you closer to your radio. 95.7 FM.